CCAU. Ya se va Macosa. Amuna yeye, amuna yeye. Koma, sa Macosa. Tanga, tanga, umbusa, tanga. Ne sa Macosa.